0: na awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
2: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig on TVT-FM.
2: Dahilan ito.
3: It's Tuesday.
4: I can't stand to fly. I'm not that naive.
3: Not quite the weekend.
4: It's not easy to be
3: me. But definitely too early to give up.
4: Tell me.